Right, ebe mo bibiara akwa ba bio na afia mo bibiara che. Adi aba engine 96.1 MHz. Wada eba pano makwa hwefo ya sepa. Di nyamie no masem ableye. Achire mi se abun ni sible mi transe akopem se no nsia bo nsia bo akofa no pano nsia kase ba no. No achi no mehu munyuma. Phone besa beje me eye nunsia baba osimadu asa sense nonson kura na sa watu asudie free o na buachi ya domain.